n'aka nke ọzọ n'ime steeti Anambra. Nnukwu ọkachamara n'ihe gbasatara anya bụ dọkịnta anya adọọla ndị mmadụ aka na ntị ma kwupụta na ọ kwesịrị ekwesị ma bụrụ ihe ziri ezi na ndị mmadụ mụtara mkpa ọ dị ime ezi nlele kwamgbe gbasatara anya ha, n'ihi na o nwere ike igbochi ọtụtụ ihe nri ahụ, ọrịa nakwa ndị mmadụ ikpu isi. Ya bụ nnukwu ọkachamara n'ihe gbasara anya ndị bekee kpọrọ ophthalmologist kọwara na ọ bụrụ na ndị mmadụ amụta mkpa ọ dị ime nlele ma gaa ụlọ ọgwụ kwamgbe, na o nwere ike inyere aka belata ọtụtụ ihe mgbu nke ndị mmadụ na nwere ike ịgabiga n'ọdịnihu. Ọ bụ dọkịnta Chikodi Oranuka bụ nnukwu ọkà mmụta n'ihe gbasara ọrịa anya kọwara nke a na mkparịta ụka nke ya na onye nta akụkọ anyị nwere n'Awka gbasara etu ọtụtụ ndị mmadụ si ekpu isi n'ike n'ike maọbụ na-arịa ọrịa anya. Dọkịnta Chikodi Oranuka bụ dọkịnta nwetara ọzụzụ na mba United Kingdom. Ọ kọwara na ọ bụrụ na ndị mmadụ amụta ilele anya ha kwamgbe, na ọ ga-enyere aka igosipụta ya bụ ọrịa tupu ekele agafe ọba aka. Ọ kọwakwara na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-elekwasị anya n'ego nke ha nwere ike iji na-eme nlele kwamgbe, mana ọ yọrọ ka ndị mmadụ ghọta mkpa ọ dị, n'ihi na mgbochi ọrịa ka mma karịa